0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat band ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: Ciencia.
1: The best radio east of the Niger.
2: Ụzụ birila. A ga-enwere iri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a.
3: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
5: Papa, mmekwe ntị gị ka nkuziri gị otu esi eji ope.
6: Ịkụziri m otu esi eji ope.
5: Enu, gaa na Play Store.
6: Esogbula onwe gị nwa m. Ana m ebe a na mbido afọ mbụ.
5: Ya bụ iwere aka mgbe.
7: Legodo onye a, ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị ị banyere mahadum.
5: Ya bụla bụzi m ụbụ onye ọhụrụ ebe a nụ.
6: N'ikpeazụ, amamihe abatịlanụ. Afọ asatọ ope bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya tụkwasị ya obi ma nọgide na ya ope.

0: ohunu nke mwere mmiri ara ehi ohunu order dey na 490ml 318ml 1 liter nkuto strawberry na uto sweetened okporo
1: peak reach for your peak
2: Papa, mekwanti gị ka nkuziri gị otu esi eji Opay.
3: Yeah, ikuziri m otu esi eji Opay.
2: Enu, ga na Play Store.
3: Esogbula onwe gị nwa m. Ana m ebe a na mbido afọ mbụ.
2: Eh, ya bi wela kemgbe.
4: Enu. Legodo onye a, ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị banyere mahadum.
2: Hey, ya bụla bụzi m ụbụ onye ahụrụ ebe a nụ.
3: N'ikpeazụ, amamihe abatịlanụ. Afọ asatọ Opay bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya. Tụkwasị ya obi ma nọgide na ya. Obey at aid.
5: Obey is okay.
6: O subirila. A ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
7: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
6: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
7: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

ekenem unu ndị ọma ijem ọnụ nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya nnọọnụ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site na ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taa bụ Wednesday ahịa afọ abalị 23 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ndị ndu Igbo na ndị isi nke otu ọhanaeze ndị Igbo ka e nyere ntuzi ka ha kwuo okwu megide ife a kọwara dịka mwakpo esepụ aka a na-eme onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi wee na-azọ ọkwa onyeisi ala. Ndị ọma ijem ọnụ tupu anyị aga n'ihu, geenụ ntị.

mgbe ọ ga-ebido ọrụ n'ozuzu oke. Nya bụ ọrụ ngo bụ nke a na-arụ n'okpuru amụma ọrụ Commission South East Agro Development Program ka e mebere maka ịkọpụta ife ubi nyafunyafu site n'iji nka ọgbara ọhụrụ, nhazi, nkwalite nka nakwa inwe ohere ịbanye n'ime ahịa. Mmemme ji gbape nya bụ ọrụ ngo were ọnọdụ taa bụ Wednesday. Ndị ukwu eji okwu ha abụ izu nọ na ya, nke gụnyere gọvanọ nke Enugu steeti Dr. Peter Mba, onye nọchitere anya ya bụ osote ya bụ barista Ifeanyi Osai, onye minista nke Regional Development Engineer Abubakar Momo, onye isi oche nke ụlọọrụ SEDC Dr. Emeka Wogu na ndị ọzọ gasị. Gọvanọ nke Imo steeti bụ Senator Hope Uzodimma enyela nkwado maka iwe ndị nkuzi 630,000 n'ọrụ n'ebughị oge iji mee ka amụma ọrụ nkuzi na omume ife n'ụlọ akwụkwọ prima na sekọndịrị dị n'akụkụ dị iche iche na Nyabu steeti kawanye mma. Onye kọmishọna n'Imo steeti na-ahụ maka ozi public orientation na strategy Declan Emerumba mara Nyabu ọkwa na nso nso a. Dịka o si kwuo, ndị nkuzi ewere n'ọrụ ọhụrụ a emechaala ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ izuụka 6 n'ogige Ben Owajimogu College of Education Ihite Ugbo Ma. Ụlọọrụ uwe ojii n'Enugu steeti enwudela otu nwoke gbara afọ 30 Chibike Ọkpara banyere ebubo igbu enyi ya nwanyị n'ihi esemokwu banyere ibute nje obirinaja ọcha HIV. Nya bụ onye nwụrụ anwụ enyere aha ya naanị dịka Chi nyere, ka e kwuru na o gburu n'abalị 19 nke ọnwa September afọ 2026 na Olympic Layout One Day Area Enugu steeti. Onye nkwuchite okwu nke ụlọọrụ uwe ojii na Nyabu steeti bụ Daniel Ndukwe kwuru na Nyabu onye a na-enyo enyo ka e jidere n'abalị 21 nke ọnwa September ka ndị agbataobi ya chọpụtachara isi ọjọọ si n'ime ụlọ ya apụta. Ndukwe n'ime Nyabu akwụkwọ ozi kwuru na Nyabu nwa amadi a na-enyo enyo ka a napụtara n'aka ndị mmadụ ọnụma na-esu, ebe ndị ọrụ uwe ojii agbakwunyere n'ụlọ ọrụ uwe ojii dị na Ọkụ na-anọ Division jidere ya. Nnyocha mbụ emere gosiri na Ọkpara, ka e kwuru, ji aka odo kụọ enyi ya nwanyị n'isi, odinalụ bụrụ ozu mgbe ha nwere esemokwu banyere onye bunyere ibe ya mmenwụ HIV. Otu nwata nwoke e kwuru na ide mmiri buru n'obodo dị n'Enugu steeti ka a napụtara na ndụ ka ọ gachara otu ụbọchị a chọrọ ya achọ. N'ife onyonyo gbasara nkọ niile na soshal midia gosiri Nyabu nwata nwoke a chọtara. Ndị mmadụ fụrụ Nyabu ife onyonyo gbasara ebe niile taa gosiri obi aṅụrị ha, mana akụkọ banyere onye Nyabu nwa nwoke bụ nakwa ife niile metụtara Nyabu ọnọdụ akachabeghị do anya. Ụgbọ akụkọ anyị aga mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ụlọ ikpe International Criminal Court nọ taa bụ Wednesday ma ikpe onye bụbu ọchịagha ndị otu nnupụisi na mba Central African Republic na mpụ anọ metụtara mmegide mmadụ nke gụnyere mmekpa ahụ nakwa ịtụ mkpọrọ n'ụzọ iwu akwadoghi. Ụlọ ikpe ICC hụtara na Mahamat Said Abdel Kani gbara afọ 56 hụrụ maka iti mmadụ ife na mmegbu mmadụ dịka onyeisi nke alaka ụlọ mkpọrọ na-atụ egwu mgbe ọgbaghara na Nyabu mba gbasara banye na ọgụ n'afọ 2013. N'ikpeazụ na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onye isi ala nke mba Brazil Lula da Silva agwala onye isi ala nke mba United States of America Donald Trump na o nweghị ikike ịmanye ife ọ chọrọ n'ebe mba ndị ọzọ nọ, rụọ ụka na mba gasị ka e kwesịrị ịhapụ ka ha chekwaa ọbụbụ eze ha.
ma gbaso ife ha nwere mmasi na ya. Silva America amata maka nyabu ife mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka tupu mgbakọ United Nations General Assembly na-aga n'ihu na New York. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala nke mba Iran nọ taa na UN gosi ọjụjụ ya, bụ ebe o kwuru okwu nke mbụ kemgbe Washington na Israel wakpochara nyabu mba, ṅụọ iyi tufuo mkpume na Tehran apụghị ịda n'ikpere ya. O boro Washington ebubo mpụ iyi ọha egwu maka ịbụ onye bụbu onye Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei mgbe nyabu ọgụ malitere. Ndị ọma ije m ọnụ, nyabu ozi ka iji achịkọta akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ, na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Uhuru Shioman.